0: Ora apa-apa, Nok. Mung seti iya mamake nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon. Kirung Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Ajak katro banget, Gramak.